0: okay. Makan nongko masam tol kita yu terus nggak punya santi purpo ya,
1: mbak.